da kaka walo wonga nanda mungu. Nangamene wumembe nyintara boy rang pay me imo. Dauda kaka walo wonga nanda mungu. Nangamene wumembe nyintara boy rang pay me imo. Dauda kaka walo.